0800 osobole kuba no yetungira enkoke nungi atulirize kandi zima zire kugemwa omuliza weto murongi aha entekaniza yafa niye kujya kuba negarukaho kandi abakuru abamu bamazire kuba nibahika leka tugire mututi tugaruke nayo tatengesa kalimi ka radio yawe.

0: musajja musajja tebalina kizibu
1: musajja nabo alebi kuba batamanyire ngaitwa abakazi ebikuturuma niko nibagamba
0: bwe tubeera wano abasinga baagala nnyo okuwuliriza endwadde eziba zibaluma naye nga tekyali badde kirungi nnyo n'obulamu bwo obulala nga si kugamba nti olina kirwadde kikuluma nakyobeere ng'okitegeera kuba okimanyi nti omuntu obulamu bwe busobola okukyankalanako nga mubiri gwe kukyankalanyeeko naye ng'ate wula tolumizibwa naye ng'ate omubiri gwe guyina bye gwetaagisa okubeera kaakati nolwekyo nti ebintu bino byonna nabagamba nti bwoba owulira programs zaffe abajunti ya research clinic kyetaagisa omanye ebintu bingi nti bwoba otuuseeyo n'ojja ewange bingi by'osobola okubeera nti okolaki
1: ebyosaakusoma kandi okamanya
0: n'omanya n'ogamba kino nkaba tinkimanyire musawo okugeza ntera nnyo okubagamba nti omuntu watali mutayirire abatasazire nti basoba okusinga ebiseera ebisinga nti bafuna ebirwadde naddala ezo infections za UTI zibamalako emirembe okusinga oyo omuntu abakolaki
1: asazire
0: nti n'olwekyo nti abasinga bakirowoozanga nnyo nti abasiraamu be balina okuba nga babatayirira
1: kyabantu boona abasajja boona
0: omuntu yali afunyeko infections ezo eza UTI n'ofuna obuuka nga bukukutte mu kisusu kati obuuka obwo obuba nga bubadde bukukutte mu kisusu nga bungi kiba kitegeeza engeri gy'ogenda okusobola okwetaggulizaako ebyo ebirwadde ogenda kubeera ng'olwana nayo kuba togenda kubeera nti obadde oyina amabwa gali nti oyina eraali ogenda okubeera nokola ki oli awo oyina nti ogenda kuliteekako ate bw'ofuna infections ezo nezituuka mu ttakyale sentala okubeera ng'ovaamu olwo oluzizzi omusajja olusaayisaayi nga lukutte wansi w'ekikuta ogenda kubonaabona
1: nalwoojakubonaabona
0: ekirala kasita onoofuna obusundu mubiyita obusikibuki
1: obusundu ego
0: n'omala n'obufuna era sitiiru bugenda kubeera nga bukolaki
1: nibwesereka mu kisusu
0: nibwesereka mu kisusu ekyo ekigenda okukulugamu banange busawo omuntu kino kibagambira buli kiro busawo omuntu akusobola okutunga amaanyi gekisajja nga akyalina obuhooyo obwo mu kisusu tikikusoboka otherwise ng'okugjako ng'oddidde ng'ekisusu ekyokoze eki
1: bakisalewo
0: naye kakati gwomanya otya nti bwoba obadde olina obwo obuzimba oba obuwundu obwo
1: obuhooya
0: firingizi ogenda zijja luddawo ezibeera n'omukyala
1: tojja kuzifuna
0: tosobola kubeera n'amaanyi ga kisajja ng'okyalina obuki
1: obuhooyahooya obuntu nk'obwo
0: kyakabiri nti muli mu lesula tube oba mu kaseke muli mwofulumira otuuka ekiseera n'obeera ng'olinamu engeri y'akasundo munda kati mukubeeramu engeri y'akasundo ogenda kufuka omusundo nga omusundo bwogufuka gukubalagala nga gukuluma oluusi gugenda mukujja gugenda kuta ate bwe guddamu bwe gwesiba ekigenda okukuviiramu kwe kubeera nti obuuka obwo bugenda kukwonoona oba kukusiisa waliwo kyetuyita prostate gland nga kivudde ku infections eza UTI ezikutte nezikuleeta okubeera nga ozibikira tokyafuka mu kaseke ate omusulo guba teguvaawo kiba kitegeeza nti akawaguko katandise okubeera nga kafuna ekizibu mu kubeera nga kafuna ekizibu bingi nnyo ebigenda okubeera nga bikosebwa ekitegeeza nti private parts zo zigenda kukosebwa ekirala nti ogenda okwesanga ng'otuuka ekiseera nga wansi w'akawago
1: ego
0: obeera ofuna payini y'amaani
1: obusaasi obulumi obwire bwona
0: buli bwire n'osaasa bwire nibwekwatawo nowulira obulumi bwamaani
1: nti hansi y'omukundi omuhona kunsasa munda ento
0: hansi y'omukundi nowulira ekizibu nolwekyo ebyo byonna mashaallah bwubanga obadde ozzeemu joint research clinic tusobola okuba ntukuwa treatment egenda okubeera nti ekuyamba buli kimu kyonna kisobola okuba nga kiteera buli
1: akitwala ekisusu ekyo abyobwomezi batugamba nti nakanwa akahuka akarwaza abakazi kansa y'omunwa gwa nyinenda abasajja abatasazire nibo bakarubasa keesereka mu kisusu omu
0: then ekirala obadde okimanyi nti fe omutwe gwaffe ogw'obusajja tulina akahuka akakipinga omuntu okubeera nga tafuna buwuka ebirwadde rwadde era omuntu yenna katitosanga nga ku mutwe gwogwo kuliko obuki obuzimbazimba kati ate gwosiiga nnyo omukyala n'afuna obuuka ogundi enkunyinenda kansa
1: kansa muno gwa nyinenda
0: nga kivudde kukukugwe
1: Msaji atasazire.
0: Atasazire.
1: Mm.
0: Era ntira nyo kubakubiriza nti chikuta banda yo mukolechi.
1: Bakisale.
0: Mukisale.
1: Mm.
0: Mm. Abasajja tuchituine kizibu kya manyi nyo.
1: Mm.
0: Ata abasajja twefuula nyo nti fetuli bayonje ntugamba abasaba kabakazi bebachi.
1: Abajama.
0: Bebajama.
1: Mm.
0: Na yenga tesibo ichiri.
1: Abasajja batasazire bajama bakuruba sendwe iyo mbakazi.
0: Mm. Chakusango muchala ngajamu umami ngajamu. Ni ngajamu mpale hii.
1: Mm.
0: Nenga kwa siga la mkawala akumu ndangulusuru hili lugendo kubira nga lumukulachi.
1: Mm.
0: Nga lumufamu. Ngechile seso kubira ntite ya sala atenga nentula nchi.
1: Mm.
0: Nchafu. Achila zatuna haba bubi.
1: Haba saiji.
0: Mm. Tura ntuga mbaba bakazi.
1: Hego.
0: Na hino fawa sija tukulachi.
1: Kunava kubi.
0: Tukunava kubi.
1: Mm.
0: Ndia.
1: Kwe sezira kwe sezira kiho hii.
0: Bwefawa sija betuwe irama zino girango mazi. Mm. Omusajja omutufu bobo baduna aba.
1: Mm.
0: Oyino kunaza entula zonnyo.
1: Ego, bulika chwekono ine kaikao kanabye kulungi.
0: Hulya solo kungama, yino sungane nze entula zanga kuzinaba. Okuzinaba kubi, ndi omusajja fobetwe yira amazzi.
1: Mm.
0: Entula okimanyi zezinga.
1: Ego.
0: Ah, deni no omusajja wone kukola ki?
1: Nebwezika.
0: Kakati mukwesika, nti bananga abasajja nyagala tunulire entula yo. Mukwezi ngeyo funa mwengeri yobu nyamfa.
1: Mm.
0: Kati gweri deweri zimazi tozi kuusa bulunji kutukula.
1: Oga kihweri.
0: Eee.
1: Amazi oga gara
0: biyo. Amazi oga hiri degavu de mutega kilide.
1: Mm.
0: Obuchafu busi gade mochi.
1: Mubichweka biya haa. Mubichwekevi.
0: Mubichwekevi. Entula. Chogere nti entula.
1: Ego.
0: Entula zigena kula chi.
1: Kusigara ziri njama.
0: Njama.
1: Obuchafu urugi haiguru kone obu kuzimera niwe ya hura.
0: Kakati gwezo onabye chipakupaku tuwama njiru kumayo kunaba dakika tano ungo kozechi.
1: Umazi kunaba.
0: Ugendo kwesa ngangu funo obuchafu.
1: Habandi na kunaba na kikizibu.
0: Ya. Habandi kunaba chizibu. Nini ambale na kubili ngatana habi. Kanu imagine weba seno mchala normala. Anogena newe simula kwa wesi muzi. Nodamu na inkira unweba kanu mchala normala nutana hawa. Ugenda kubiru otia. Ita sitiru gina kubira nti ufuna ochiswechibi obo kuhunyo obi.
1: Mm.
0: Norecho, tugezeko kumanya.
1: Mm.
0: Obulamu bafitu
1: wa adala. Obuyonjo bukwata abasajja na abakazi, tibulibu abakazi bonga.
0: Chintu buyonjo, chintu chikulu.
1: Mm.
0: Kintu buyonjo.
1: Kintu kikulu.
0: Chintu chikulu.
1: Mm.
0: Nakuzino made sitafuna challenge ya gundi. Mm. Bana bafuna obuho ya munkwawa.
1: Ego.
0: Abasajja bafuna nganye buho ya munkwawa, nga biba kuba nyo.
1: Mm.
0: Necha ave ngeri jowero ngosamu.
1: Obuyonjo.
0: Nako sinu abachala na wakulubiriza nyo. Omwami woku solo kubira nti okulachi. Omuyonja.
1: Mm.
0: Bane kambabuli lechino. Obuyonjo na chochi vacheche mu. Kula mbo mungu.
1: Obuyonjo. Akichwale ndwe ile zone zisinga kuwata abantu zisikira abuyo obuyo. Kuwata gaino obuyonjo. Yeah. Zabibu lipati.
0: Kiyo chumanyire ntibira ile vyo kusinga fetu kubijeletera.
1: Mm.
0: Bwenkogama nti omuchala bwofuna ekizibu kya kandida ntandika okubira nti ovamu amazzi amakyafu, ntandika okubira nti ofulumya eki, kiva ku gwe omukyala.
1: Mm.
0: Toilet zizogenzeemu nga tolina mazzi, obuka ne bukwata.
1: Mm.
0: Wegase n'omusajja n'omala essaawa nnamba nga tonnagenda kunaaba.
1: Mm.
0: Obuka bukwata.
1: Mm.
0: Okitegedde?
1: Ego.
0: Kakati ekirala nti abakyala tulina ekizibu kye tukola. Nti omukyala ekizibu kye bakola kwe kubeera nti asiiba olunaku lulamba mu woofiisi n'agenda okufuka talina bwe yeesiimuuza. Aina maziga agenda kunaba.
1: Mm.
0: Kakati yeye nkali yesigalira.
1: Ego.
0: Eina ngeri je gwendo kono namu.
1: Mm.
0: That's why tugenda kwesangura mungu osiirira.
1: Na alibwalibwa.
0: No alibwalibwa. Eze niko ruse ezimu jo yambadde.
1: Mm.
0: Ngateri ku mutindo.
1: Ego.
0: Oli alimbuza nti omuntu yali etagisa kumbala nikachi.
1: Mm.
0: Oja kwesanganga naffe. Sente tetuziina zituwa bakazi zigenda kugulachi. Niko ezo zituba tugamba.
1: Mm.
0: Okiraba.
1: Ego.
0: Kakati nti buniko obumu bwocha.
1: Mm.
0: Mukubocha ni wale tile chizibu chukubira nti wansiba kulaji beta kula.
1: Mm.
0: Nerecho mulizo mlonji. Njaga lo kutegiza. Ntiwe na wena tubirabi. Nitu manyenti ufu obuchafu tubwiri itira. Mukubule ita.
1: Mm.
0: Nitufu na tebi zibu.
1: Iliwadi. Mm.
0: Mubitunde bie chama. Nweta kula. Nofu na mabua. Nobiranga manyigi chitija tocha alina. Nobiru wa mchala anga feelings tocha alina. Ulinda bukalu.
1: Mm.
0: Abachalu ublalu. Gendo kwesa anga tuke chisera. Nabiranga afunde nsundo. Wansawa chetuita vagina wote. Sibibanga binanansi nanansi. Abachala bala nugendo kwesa anga. Atuke chisera anga yagala kukua atayongalo.
1: Mm. Kati
0: asula kufuka msulonga. Msulonga kukula chi.
1: Guangireyo.
0: Nga guangireyo.
1: Mm.
0: Chitegeza nti wafuna ebiho yobama bua kunyinenda. Kati omuchala bufuna mwa kwa nyinenda olo chituda introka victor chizima chukwa takumwa kwa nyinenda chichiza ze vizimbe la cellas wa munda Moses nchoruma loo kubifuna nyinenda yeto lao nogendo kwe sanga natufune chizimu chachi cha cancer atika na baga manti cancer means cancer disorders deo zidezi wa chukwa zechi
1: zifuire
0: zifuire ntipati ya bate chakola
1: egg
0: ngezeke vizimbe vyo baby hoya kati bate chikite chakola ye chigendo kwe tulo kubena natufune chizimu chachi cha kansa. Bana iwandi ke namba ino. Eyo mungalo.
1: Ego.
0: Namba ke yesu meri 0782.
1: 0782.
0: Mkaga mkaga.
1: Mkaga na mkaga.
0: Munana 0.
1: Kinana.
0: Munana muenda.
1: Kinana na muenda.
0: 0782-6680-89. Butewe vikenda kubango yugira na ange. Yuno know, sisma. Ili sokera kumacha. Jangu wano ekagadi. Opposite. Fellowship Church ya Pastor Deo Mwesije ugendo kubera ntio sanga e namba yesimu yendo njala jukusumera mpola mpulo juandike ujimanye eri 0782 mkaga mkaga
1: mkaga na mkaga
0: munana 0
1: kinana
0: munana muenda
1: kinana na muenda
0: bute vunya kubango kira nange ilo sismari sokera kumacha jangu wano ikagadi ufunu kujanjabi abantu be mabale unakuruwa mandi ndina mwe mabale kumuzikiti ndende unakuruko ndija kubera lwa kubiri
1: ego
0: nakuzomeza makumi ya 3 changwali ngenda kubera namwe kumuzikiti otherwise nyiza nokubera nti nyiza nokushule changwali nurecho ndi changwali kunakuruwa kubiri ndina mwe mukere mujye musoro kubera ngamukola chi ngamufuna obujanja bimbagambye namba ya simu eri 0782
1: 0 musanju munana ibiri
0: mkaga mukaga
1: mkaga na mukaga
0: munana 0
1: kinana
0: munana muenda
1: kinana na muenda
0: buteo ja kubango yogera nange you know sis mari so mukere mu je musoro kubango mufuna obujanja bibuli chimucho nachi ja kubango chitela bulungi nyo abantu be mabale mbagayo nakuja kubalwa mande nja kubana mwe ku mande ku muziki tiao wetugenda kupana tusiba fenna eranga tubatusa koko obuweriza bintu bije mujonta busa tulipe tujanja ba fatu ina dagala lijanja ba bakadde mu myaka
1: abakaida abakulie myaka abakazi na abasaiji
0: abasinga batala nyo kombo za ntimu sawo ino si smile ekimuli omunsonda alikusama lita
1: kuisana lita
0: bora nkaguza nti ekimuli omunsonda likonkuli kusana buta iyo watu ina manyiga kisaji yango vumbira obera mu kitabo mukazi nakwata amataa jango funi dagala ile
1: Hichum.
0: Mwangu wabado manyinti kakwa kukubili kagana.
1: Egg.
0: Kamuke kasoka kukubili kagana. Jangofu ni dagali hili.
1: Egg.
0: Buruma langa kukubili kagani teka mwedi dagala. Katono wangu wabado lide. Teka mwedi nyoku dagala liyo. Immediate kilo gina kubili nangu kula chi. Ostukira.
1: No, mkiano taika kusambo mpira.
0: Mkiano sambo mpira gobi lonji.
1: Second round.
0: Second round. Second round yubo jimala ni third round yogena jimala.
1: Extra.
0: Extra. Kachenda mutanu we kalina kalese mugenda kafuna.
1: Kienda na itano.
0: Mugende, mubenga mukolachi, mufune dagali eryo. Ka ai nani stop we kali.
1: Ai nani stop.
0: Ntila nyo kugamba abasajja sagala musajja obedeno omuchala nga tayina wadde kakokoli myeko. Kitegeeza abata kuwulira. Abasajja abasinga mugina ne size entono. Ndawa na wakulide miyaka.
1: Ega.
0: Saize genda yeyese wanga inakatika kakabili iti. Na yate omu saji wawezeze miyake nkaga. Omwana alimu miyaka makumi ya nangwe gugama antina vivako.
1: Kamye ganyine bintu ebi.
0: Chitake zanti omu saji mkazi wanaweleze miyaka atanu mwetano. Oja kubira omu ntu umulala kuyambako.
1: Eja kuzika yomu sigazi.
0: Eja katubwe chivuku wabiro kwa ze uchi. Mbobato ze mjunti abu research clinic. Nerecho nsevi nino kubira ngambi bagamba. Mubimanye. Mufeyo kubula mbwa mwe. Nze isi mandibulo unji. Tindi kubi.
1: Ego.
0: Bwenzija ne kubiro mulanga nengu gamba gezako.
1: Wewe.
0: Bwegwe manuwa nilira. Nyewe tindi ichi. Tindi kubi. Sono ruwecho. Ntipopo badoi nechizibucho mugongo. Umugongo kubira gukuruma. Ama gumba gabira gukuruma. Osanyalala. Omuti ya nabu wanga wakubwa stroke.
1: Stroke.
0: Nubira ngoganti. Anyewe abanangi. Nkatunge chizibucho kusanyalala. Nkatunge chizibucho achi. Masha Allah kira kumacha. Jango ngambe nti yunusu. Nini chizibucho kusanyalala. Abantu be changwale mukeru na kuroku bili.
1: Mujemu
0: funo buja njabi. Awe changwale. Ate natiro kustopinga mwe changwale ukuja.
1: Kwenye kubasarayo.
0: Natiro kustopinga mwe ukuja. Nono icho mujoro ukubili. Abantu be chaka angatibana antuwala.
1: Kiaka. Sae kiru kia kia kabia kia kuenda kujigabira wa kiaka. Niyo plani yolimu.
0: Ebisele vimu nina kubira chaka. Nyolecha abechi angale vimuta fayo. Kujumbira changwale. Unakuro kubirinja duwa balala. Nurecho, kaluguza, obachibale, ene time nzija. Nenda kuja, tulami ngejiru gendo bantu bajanjabamu. Awe chikechi. Njakubira chibale. Njakubira chibale. Nurecho, mubira bagumu, tiende time nzija we chibale. Ate musolo kumanga mukulachi.
1: Mufunu ujanjabi.
0: Nurecho, mukere kumacha, mujia wanikagadi, mufunu ujanjabi. Olunaku orwenkya olwessande mukiire mujje mufune obujjanjabi. Namba y'essimu eri 0782
1: 0782
0: 6 8 0 8 9 9 abaagala magejjo ne munaanuula mujje mufune eddagala eryo. Sayizi yeeyongere
1: asamba omupiira
0: abakyala bakwenda muno abantu abakozere waya. Bwato kuziri waya tagenda kubeera ugama nunti nyewe tinkuulira tajja kukikugamba ajja kubeera awo mpaka bwananoonya sekakaawa
1: yego
0: olabenga ate buli kimu kyonna kiterera bulungi. Nnamunywanyi wange bamuyita Gerard Gerard boda boda man oba avugira ku mayindula ku stage ya gundi awo Gerard mutumiddeko nnyo bali kubeera nga kooli byonna byokola mukama Katonda akuddizeewo. Sibibi ate nno muwagizi na wa Arsenal.
1: Aba Arsenal.
0: Manyo omuntu afanya ku bulamu bwe nze mbeera mwagala nnyo. Kawa booki nkutumiddeko nnyo weebale kubeera nga gy'oli. Wawano nakulabye nakulabyenkyoka yavuddewo kati yatusenze mu tawuni w'amasannyalazi naye nkutumiddeko nnyo. Kawa booki naye nakugamba nti si kirungi kwetereza wekka. Batanga abasajja njagala mumanye ekintu kino nga tuvudde ku kyakaawa booki. Omusajja bw'oba obadde olina mukyalawo ng'omwetaaga bw'oba otereza omubiri gwo akulowooleza kutereza mubiri gwo gwokka
1: nyona mwekwate mwerwaneho
0: mwena
1: olina endwaire z'ensoni okwejjanjaba wenka omusajja ojja kugaruka mu mukazi era oyongera oziihe abagenzi babiri mukejjanjaba
0: ekyo tekiba kirungi era mwefeeko mumanye nno nti aa nomukyala wange atiisi ne bwe mba sirina ssente banenamu abantu b'ekiryanga abasajja mbakubiriza ekintu kino abasajja mwemwekka bavuga pikipiki mbalaba muvuga pikipiki naye abakyala temubavaako mugenda bafaako ddi tosobola kubeera nti olina infections nga zikumazeeko ebbanga lya mwaka n'ogamba omukyala tazirina
1: n'oyejjanjaba
0: wenka okukikenya n'omusajja omukazi ojja kwesanga nga feelings talina
1: taina
0: omusajja omukazi ojja kwesanga nga alina discharge avamu ebintu ebiringa amataka afudde amazzi agajja makyafu taapu zimaze okuzibikira byona byona ebyo hati yo oyina ekkorota
1: akwetaagamu akabazi kamusumuule kamusengejo omubiri gwona kayihemu kimukyona
0: buli kakyafu koona kalugemu naye ojja kwesanga omusajja yekka yafunye treatment
1: ali yakwejjanjaba wenka namara kwejjanjaba naagaruka ye naihayo hati narugaho nti embazi tekoze embazi yo
0: mbw ate musawo okampa omubazi okatereramu wiikisi ibiri omukazi okamujja
1: obulwaire bwakiyora
0: omukazi akugambira kusiibibwa mu bitundu by'ensonyi omukazi akugambira amazzi agakugayo gakunuuka kubi lwaki tomujjanjaba so n'olwekyo mbategeeza abantu b'ekyangwale ndi nammwe olunaku lujja kuba lwakubiri awo ku muzikiti ekyangwale deni abantu bawanowa abantu be
1: mabaali
0: olunaku lwa balaza mwe abava Kinyakairo Pachwa Kinyarugonjo Kigoma abava Mangoma
1: Nyabutanzi
0: Nyabutanzi mwena ngenda kubeera nga mbawatwiti mitu nja kunaku lujja kuba lwaki Dani Kigoma wabaye vice Dani ennaku zino sikyakulaba olw'omunyanyi wange Dani waawe Kigoma
1: nawe muwagizi wa Arsenal
0: leka muwagizi wa United tuyina engeri gye tugattamu ne Dani
1: mukugaita
0: ne Dani sikyakulaba amayiki nnuma nnyo okusobola okutereeza abantu ne mmala okutereeza ate n'ombulako emyaka n'emyaka ng'obadde oli mukwano gwange buli lunaku ng'omu okola ki obeera onnambulako sibyagala naawe Dani magundi Timos ow'emabira abo bonna banywanyi bange tebalina ttabbu e Kasaba ninayo bamuyita Vicent ali Kasaba awo waliwo wano Tone mwena mbaagala nnyo bwe bali kubeera ku lediyo mubeerako ate tebabula ku lediyo
1: bayikaroni bahuliriza
0: tumusiime Kenga Sese tabula ku lediyo naye abeerako era puroguraamu eno tagisubwa so mbatumiddeko nnyo mwe bali kubeera nga mubeera ku lediyo naye nga kira nnyo okubagamba muleke kusanganga abantu eyo nga bali bubi baina ebizibu byabwe bibatawaanya, endwadde zibaluma. Gwino tofayo gamba nti okola
1: ki? Mugambira. Ambali wahira obujanjabi.
0: Mugambi. Nti obujanjabi na bujja wano.
1: Haliyo Dr. Yunus. Oba joint hub.
0: Actually abantu abansanyudde bebe kibaale.
1: Kibaale.
0: Kibaale. Kibaale sinagenda Kibaale. Naye amazima Kibaale olabanga bafaayo.
1: Natemba motoka naruga karuguza na mbaka na ija kageni.
0: Okimanyira mbaga maa wali wali wana nkogu. Genda wali mwanda nkwasta kumpi. Yama nyire chitufu kirinka.
1: Mwayunus.
0: Mwayunus. Nuri chogekira kumacha. Ojo wa nekagadi. Ndi Opposite Fellowship Church ya Pastor Deo Mesije. Mashallah. Tumugenda kubira na tumusanga. Mfuno kujanya. Mantube kabo ya mugenda kubira nga mujia wane mabari. Mna kumamande. Asumolo kujie kagadi jangu. Abantu be saidiza ichenjojo. Abe ichenjojo. Mujewa ni kagadi. Abantu be mholo mujewa ni kagadi. Mwabava saidiza mpefu. Mpefu cha sande. Mpefu kubu sila cha terekira. Mashallah mujewa ni kagadi. Mwamugelo kubanga mkulachi. Nga mufu nobu janjabi. Bulichumichwa na chitele burunji. Nenga wanae mkere unakorwencha. Mujewa ni kagadi. Mufu nobu janjabi. Manya atenze sifuka burunji. Msulo guunya bubi. Nene chizibu cha diabetes uladu wa sukari. Bantu banje bayine chizibu cha sukari. Nenga
1: ake.
0: Walo ya ngama mbu sukari ya kwati wa muntu imeko kumina mkaga. Atiru wachi. Sukari tusangwa na ye mubili. Guo ina sukari. Chibuko ina sukari mubili.
1: Ekuheta agisibwa.
0: Ekuheta agisibwa mubili. Nechilu ngobo chukono. Wechukwe chukwe wa gulako. Chiteke za nchilu wogendo kube rachi.
1: Murwai.
0: O murwai. Eringa pressure. Pleka tusangwa na ye mubili. Nienti atebo erin nyenyo.
1: Kifuka kizibu.
0: Kifuka kizibu.
1: Bweke hamuna na kyo kizibu.
0: Hana kyo kizibu. Nwende chuka kati ya binti hivyo neto kutuino kula chi.
1: Ubimanya.
0: So mkere kumacha mjiwa ni kagadi. Mungami nti chino wechiti na wechiti. Nzayunu sinyewe tingine kizibu. Siku gami nti jangu na kakadi. Ewe nabiba gana. Mwanyate kula chi. Kumana bagama nti nzobuga gubange tebugenda kuva mkula chi. Mkugama mbugundi wanaye mjiwa kwa senta atempitili. Funganewe wakua dete bugenda kuyamba. So kera kumacha mjiwa ni kagadi. Osolo kubianti ufuno bijanjabi. Unako rwencha abantu be mabale mujje mabale ku muzikiti abantu be changwali changwali ndi namwe ku muzikiti olunaku lujja kubala kumeka lwa kubiri njja kubala namwe ku muzikiti se namba y'essimu 0782 0782 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 nyindo zizibikira obero fekera ekiwanga kirimu ebimyukasi myukasi abalala balina ekizibu ky'okubeera nti bavaamu amazzi amakyafu oba entuuyo enkyafu nga omubiri gwe guvaamu n'olusu olubi olw'entuuyo gy'abaakozaki gy'abaavuddemu then ogera kwesanga abantu abalala ng'abeera awo ye nga tamanyi nakumanya nti omuntu bw'alwala neyejjanjaba okumala ebbanga nga tawona ayina waasobola okugenda ne bamujjanjaba n'awona
1: ego n'afuna obujjanjabi obutuufu
0: awondi one naggano nti abana yunusu nyewe ndibasire muno ndibasire muno njwayire mashalakera ku makya bw'alina ebihooya oba ebyomunda oba ebyekungulu byekufuna obujjanjabi mwe abalina ekizibu kya alusas nga sibamazeeko ebbanga manya ate sikyafuluma bulungi nfuluma obuntu bulinga bukiringi bwa mbuzi nina ekizibu kya pylos wansi gye nfulumira ninayo engeri y'ensundo nina ekizibu ky'okubeera nti ate muli mu lubuto lwange nfuna ekizibu ky'amaanyi mashaallah kera ku makya ogenda kubeera nti ofuna treatment egenda okubeera nti ekuyamba buli kimu kyonna kitaire bulungi nnyo ntera nnyo okubeera nti beera mukkiriza muntu yenna omukkiriza aba muwanguzi nolwekyo nti ate oyina ekizibu kyebigere biwunya bubi oyina ebigere birimumanya biryampola oyina ebigere manya jointi zikuluma zibaluka abaluka oyina ekizibu kyokubeera nti otuyanatuyana oyina ekizibu kyokubeera nti ate wansi gyofulumira waliyo amabwa abalala ogenda okwesanga nti obutto olubeera lumunyoola bwali akantu bwati obutto lubeera kulaki nga lumunyoola abalala ogenda okwesanga atuuka ekiseera n'abeera nga muli yeebajjagala oba ng'afuna ekiringa ekintu ekiringa ekyata mashaallah keera ku makya ogenda kubeera nti ofuna obujjanjabi buli kimu kyonna kisuuba nkiterera bulungi nnyo simu yange eri 0782 66 8089 0782 66 8089 gwe bwoba oyina ssengaawo oba jajjawo naye ng'akuze mu myaka mugambe na ulida Yunus Ismail abakadde abini digala lyabwe nga lyanja ulo lya abakadde
1: abakazi na abasaija
0: abakazi na abakuzide mu myaka oyina ebintu ebikusimba simba mu lubuto nti bikumazeeko ebbanga gwekera ku macho jofu neddagala abayina ekizibu ky'okubeera nti ekiwanga kikifekeera oyina ensundo mu nnyindo oba oyina sinus mu nnyindo kera ku macha ejjo wanekagadi ofuna obujjanjabi abasajja mbagambye batalina manyiga ekisajja mukeere ku macha abakazi nti olina bukalo oli dry naawe toyina maanyi ga kikyala naawe keera ku macha so mbadde bawuliriza balungi mbaagaliza okusula obulungi naye ng'ate namba gye muba muyitako gy'ogenda okunkubirako eri 0782686089 0782686089 bagaliza okusula obulungi nze Yunus Ismail akuuma atakuumira mpeera tusisinkane enkya wanekagadi opposite fellowship church mwerawa
1: okay omuliza waitu programu yaitu kuruga mu joint habo habwakaire niyo garukiraho habwahati mbaire kibuka benson mutarugaho katuije na programu ezindi
2: Mzee omucharo mulije
3: ye mwana wanjo omucharo tulije kandi tuli gumite kandi mzee jenda musoji kwejise no manya mwana wanje buli kimwe nkigenda no murembe nkoko ali kuhulira kagambo gumite omurembe gulesire nako kunywa kasya akubali kweta motema mgenu hati wazo omucharo amashemere gwagali mugona naga motema
2: anito kuno mutauni motema yayi kireyo
3: otiga ruhanga
4: motema kombucha kandi
2: Motema Pure Kombucha Drink. Echo kunywa chisya. Echazira hebindi byona. Umaduka no ma supermarket gona. Nicho chihangire. Echo wanywa ho. Nohura mutongati ali powder. Ejo ne yamba kuguma kwenye mazomu bi. Eya ho stress. Eya yongera hankwa soza bashije. Aha stando tambuzaje. Harimo jinko biloba. Ejo ne yongera amana akukora ko bwongo. Ewera hantambura yeshagama. Kande yamba misho kuwezaje. Ekwiya mo buruhe narishifati. Eyo zo butomu shagama. Terezo mutima harimechi tuzi yecho nchiyamba kubalansinga hormones narishenteje kamubiri chwera bari kwijurenda no kugumirwa lero chitereza skin harimu coffee powder ejo neshale chiniga kande hwera bari kushenyarara otebwa mu motema pure kombucha drink ihamibwa ba UNBS iwari kwenda kushubura teresime ya 0 3 9 9 5 0 nange ya 0 5 1 18 5 5 motema pure kombucha drink Enshuro yobu nuzina magara marunji.

0: tebaliwo
1: ebwaro ali kubi bakaba bataroho oyo ofunira hakantu katoito nibo bantu bokweta abanywani bawe nibo bantu bokweta abanywani bawe but of course mu bwomezi bwawe oine abantu bakuyamba ho oine abantu bakuyambire kufuna chichi choine baitu kandi hati na itwe twija tufuna omutima omunta kuyambire kukuya haziro ya kuambukia level baitu nota mubaramuka abuntu muliyo muliyo ko muliyo
0: wana bakususuta na yenga we walio bubite baliwo banji bakwa
1: omuntu na kuyamukiaro na kuteka mutauni na kugambira kuatira hanu tandikira hanu baitu boka tandikire kufuna to taenda kumumanya tibali yoko
0: bolibubi onja na kuwana yenga te wali na boboi
1: nikaidege kugambire ntakazina kanu kileva jia kakazina masokele kora research mumitima ya itu ituena ayotoro ila wanyuwani abo tuine asokele kurora ninoha ya kuimukize akakuhereza ki chichechi ya kuhereze lutambo kiru oline na we biona biona biona
0: wano bakuwana baku susuta na yenga we waliogu bitibati manji bakwa galorina na yenga mubuzi mtobala bako
1: tukwenda kubaza kazi nako radio
2: samu gariraje
1: ogambota hello
2: hello
1: gena maiso
2: samu gariraje
1: yesebo
2: weba nikuja kwerezi yanga
1: yesebo
2: ogu ni matochi kwa raka kumiru mso wagamba na mazima abara kwendo yine musente mwushaho
1: Matayo, nobody kuija. Abantu beyanjuru bayiro talimu. Bayiro talimu Matayo chikora kakumilo muziga. Bogambo ta Matayo. Betu mbelege nkuramukize. Radio. Ogambo ta.
2: Ndi jogo wa gamba na chibonga askari na ambao ni kitemba
1: wa makazi nako kana ka kireva je na ka Harriet Kisaki aka jemvude obuzina obo wine nko kubukwasire ho
2: munonga munonga ko ka kireva je
1: aha mbakwenda yine ho
2: bashamwe sente sente karete shindi shindi
1: mege mbalize habituga holi umusaba ekituga niko muherezo mulimo baitu no remota gumuhayire
2: mazima kireva je kama toro raya kora risati ya mani mataya chikora kakumira na mukono na muna mu asa chikonga na mbanu dombulishizo
1: ego radio. Hello.
2: Sam.
1: Wanji. Ogambo uta mabali rita. Wewe rukubodi ha radio.
2: Ego. Jambo ten slow.
1: Wanji?
2: Jambo de tibi javi lungi.
1: Jemvu de. Tu gambire habu wako gambire otio.
2: Okumote ino mto. Donanka. Gambire. Okumote ino mto. Okumote kunanka.
1: Kunanka kinanka yu.
2: Bona
1: bakurugaho chali ni bakureka wenka.
2: Ego.
1: Okay. Kale.

0: mitima yawe akazina kakukwasirenka kebera yo kebera yo kebera yo kebera yo warabo ina itima ali mugenzi wawe kera nyenkyakara omugambe nganyira
1: sobanyirira
0: warabo ikara nokora mugenzi wawe kubi mugambe nganyira emitima yabantu nkokweba
1: lero ngogwa ali hali juma ebintu ebyo warabihura
0: soko hulirize soko hulirize soko